Ay, ito may kong abit, may busto ko rin. Kasi yung band ko dodo ng subabiti. Insan ko nang kudo kakando ano nun sa may do bungo kanin hozo ni Oswald Supiditi no di kukuma o nun sa may bungo di ho recipe o nun dati ho insan ko do kay ho nga kiva di mo boss sa TikTok dito do nakakinam do mga kan ka opo to o nun som do bungo ka atata iso na to auzo kay ho dati guminam dati tadi di maze opo to ka hom di luzi ka daw nun som piniamung do bungo ka opo to ka. Oh, iho mazeo nonsom piniamung do bungo. Oh, nu bungo di tina pada tinga sa iso kavo do. Iso kavo do kina tuan pada tiga ni bungo. Oh, deng ka avago. Di hana pibasan ngabi ada TikTok no anangan ko mungai ampai om ampazat o ngai ko no kyo. Tangai ko bago di tiid Facebook de Sabah VFM. Aha. Kadi Zandi Crystal. Shalom kadi Zandi Crystal diti. Mara sababi tambah hutus. Wow. Katuhadan po haid montok id savat ka tu minanak. Isa pa bago do vava i au miho gatangon tu kakal potoko do miop kiop. Menginum do kupi miampai tin dalam hinompuka odidi. Da kaswabon diti. O ngau nagi tembohog mivik vivik muhud tuhud moy sako do kazo ka odidi. Katuhadan do kasibatan do kakal ponogi magkakal po magi ambahut id hipang do lidiw i mega tumoy mo momohis om kain sa samod do hidas o sindak om on si ko da nga vi do tada bay no kyo ka naikot binasi o ano i pinaswat di Zandi Crystal dito katawadan ko niyo Zandi Crystal om i Victoria ang kopi was yan Elizabeth Beth kopi was yan kung madiyo nga vi nung kiva di ato hiban ko nga siyo kyo nga kinaman ko nga vi mga ayit nga diyo so nga vi misay na pa i nambo ni iaw ko pa dati ayit Sis Julie Paiwa Rexai Kat Mojugit Angelica Ojik Jabidik Kamrin isay pang abiyaw ko na ayit dito ansan ayit ko nga vi James George Bonnie Bonnie Ginsik nang ayit ko nga vi kang kuda ba kano tumihambos mumahi sige na po ako kapsa tagal botok na tadaw ka duvo dito tu tadaw ka duvo bagya kano tumihambos mumahi sige na po yang pai do hozo ngabi do semusut diti pamohis dia so.

0: Eh, tapi naik kong afi tahu koso, tahu koso. Do ha hai di tentu nampu do kepemusik do kahangan di timpu di paguhui. Yo nang afi niti pibasan ngafi dari TikTok dan Sabah FM tapi naik kong afi. Bah om om niti. Hansan nga bi Diyazu i mamasa da pa hindi ka uri damin patay makinanguna ko simpan to ko do tadaw ko duvo ko duvo nga padam himo da buhan ka pahu di tipa nga om on iti oh hisan nga bi makinanguna ko zoi pinauni ko muntok Diyazu to tadaw ko undangan padigya kaniya tadaw ko undangan om papatonong to ko do ginavo tadaw bay na mundong nambuan ay haan kiva day nga bi di apusok Onit po musaw tagi gumuit on do monom ya pagato gumu ko ko maon gumu kalaja gumu tungungan magano timpo di da mundong re damin ko tonong da ginavo kiva na gidi oniti aw gonop todop dati tu gumu kalaja patoy dami tina timpo da mamogonop da todop dia zo kani ko mga bidi mongingin da po Oniti, kapi masih ada dong sebab kuma dia Zuhan Sando on apa yang pengin depan dia Zuhan Basi ngapi. Bah, pati yang buson ku iti pemohis ku dia Zuhan Tadau Baina. Kanau-kanau, kanau makin ngau. Kita
1: merdeka. Limungan tongo muhok i John Pisan. Hansanon ketahanangan. Memuan, kebuon Malaysia. Kepiondot tandakan tarau kapansan, sumabian toko pasindak sunduban guminabo pogun, montok ihumagan, dan iso pazung pogun memelinta sondi. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketobian tarau kapansan, mantan RTM, teman setia Anda.

0: Sexual, tamay mo.
1: Hi, kopya boss yan.
2: Pakinangawno.
1: Pakinangawno.
3: Sa himbaan, boss, kadasan, Saba, VFF.
4: Naikot pina si Oswaw, tamay
3: mo. Kanaw, makinangaw.
5: Kanaw, makinangaw. Kasimbaan, boss, nakarasan, tabinay ko nga, vi, baong. Ansan daw na hisan ko minakinangaw do. Sa impan to ko tada binarity humuzo nga vi pinauni ko na naman to na di azura tada binarity minay ko ang timpo to ko pang muli ko di mo ang kuang na dito pinay ko nga vi iho no da tada binarity hansan na tatamis ko nga vi dahil ano na po man di azu nung nedamin sa ingundong nga hansan da nandadi sa Pabi FM habido ako iso ko sa impan boss kada zanti pong uvang di azu da tadaw di azu tadaw di bay na dito pinay ko nga vi ba tumihang busta ko mamahis ginavo auzo gumo mimbolotok tadaw bay na dito anangan so da pamahis na po di azu tadaw bay na dito pinay ko nga vi kyo ba kanaw tumihang bus makinangaw da pasayimban tako tadaw bay na dito dupo so pamahis ko kumaha di azu kada hivay na joget bagya po mo sick dia zo nung kakal o do sangin hubi o apo na po sick do sa mga jam kasi jam dito pinay ko talaw ko undangan po digya

Hey, hey, hey! Opi po siya nung masubam. Himpunay na po, tadaw di team yung paikidong di omis o boss di osuaw. Amantadagay na ito sa imban boss kadazan sa BFM.

Tapi ko nga vitim po do ko simbahan boss kadasan po nga mudi ko di mabiyavi na di katawadan ko madiyazu to minamihi do ko simbahan boss kadasan sa Babi FM do pangobang do diyazu do tanaw banin tanaw kadupo nga panimu buhan do kabaho in kan sa nanda tatamis ko nanda do paumpus tanaw diti tanaw kondangan salam maulidur rasul om nagi tabi do buhan kabansaan ko madiratin sa nanda mantadago izo i Benji Winu om kopi sama bago do timpu do suvai petimpunan ku izia zoom yang pahit di hozau di Datu Elizabeth Morris oi ama dan aku namot hei hei hei kopi wasian dong sebab.

0: Halia apulak asilaw am otomol. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanupan siluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinot bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitara huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.
1: Taka nalili, ahalulum am asusunkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitri taka ang susuay. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, tema.

0: salam.
1: Pat na salinit ka na ipungulong takaw, sanganwan makalilian takaw midagura, paring kwanangan, ray londo masalok mangindangan di takaw.
2: Arigato gozaimashita.
3: Nandri.
4: Thank you.
3: Gracias.
5: Salamat po.
6: Xiexie.
7: Syukran.
5: Kamsahamnida.
2: Kapun kap.
1: At anak po na raguno, londo ayok kuwaya na no yaginyo, paring kwanangan. Kabalo indangan no sogonggom ayok, indaguno, paring kwanangan nam.
5: Yeah!

Ya, pagkain ito duo rimbay kana naringom yun pagkapagya kya. Yan na rimbay kasara ito li rimbay ito risini kinsilip. Ah, rimbay ninggalanan ra bayak no tulayil. Ah, tunggul ko na rimbay ria Fizal Fahmi Ingu. Ah, lesa amin

Koyunon goton di San Rahat kiginaw 3,765 hektar in pasarilid pogun na tingolig med pamuta naman pa yung alib dot siyam titik toluriyong kayo bakaw ang bansad kayo suway. Muntirita doon sa dadam katronongan talon dato Sri Ate Joseph Kurup Pinapailo karadya nilo mantanod ko hupan mitilombus perinta id ko pamagampian ang paningoligan kinayunan di San Rahat. Montok pati lambusan talon nilo, 2 riyong ringgit pinaubiid si ribad rancangan Malaysia ko padam talo. Montok papanod ing gisaman, paningaligan ang pamagampian goton tisan rahat ang pahumpus rahat taon 2,000 doon na padam manom id pointong kapagun kahumpit na id Sabah om Sarawak. Pinalambus dahil ibo borosan dawi dababayan kapahimaganan tadaw konservasi ekosistem talon tisan rahat sa pamagunan netan pisampuruan taon 2,000 doon na padam manom id longkod pisampuruan. Sinuratan Boboroson pinalambus di Malahingon, memuruan Goton Malaya idatu Muhammad Radi Chu Abdullah. Kopisan Immigration Malaysia JIM Sabah pinatilambus. Ababayan paliw tangaulun medikot amok kasagaan pati. Wagu diti hapadulun Indonesia ipinoyon idepot Immigration Tawaw pinaguli mayad dapitan Tawaw Sabah kuma idapitan nunukan mamagunad sa sakayon ferry. Pahumpitilod siyam kusay na sukod ang sangulong tondo. Gisam da dinondo 4,000 turun hatus na manhapod pati dinagakom nanud pinapauli idpagun nang tadon diolo. Yalo dilo mantad Indonesia, Filipina, Pakistan, China, Vietnam ang pagun suway. Kaysanay pati dilo, nakapupus pagontok kondangan itno kunan tumanud surat perjalanan laksana paspot iko sudong katanud karalanud kapolian tulo nagakom mantad labus dugumuli idpagun dilo. Tinimungan Pulis Marin PPM Bogian 4 Sabah nakanud minagantob kantakan pananggayan sa girit dit amu kisukay id iso panuguan de jetty Kampung Sri Aman Batu 3 Tawaw untuk tadaw kaiso katatalib. Panuguan dila pinapanaw di jam ko 2 hapod min susuab sera dan nailan bagian PPM daharo iso kantakan dit nailan pahumpit pananggayan sa girit mantad pagun sampaping. Mantad panuguan dila nakita hada 2 bot iso numbur ginunoh menonggoy babarang amu nokunan. Pagintangan sumusuhot 2 bot dila nakita da 2 kutak kiswang sa girit nailaan iso sukay. Penhopit dinahaw doon 205,000 kutak sa girit tapurak kagatang 305,000 ringgit o 4,000 kutak kretek kagatang 8,400 ringgit. Nagakom lagi 2 bot ang engine bot ipinasilid kain sanay nahaw dilo kagatang sa ginumod 600,400 ringgit. Pengkurupo, tungkulundit na kohampit, nakano duminagidu ang tinumalop idrahat. Karajad magihum, nang tabantu kinayonan dilo adalan dot otuong. Kantakan nila sa ludukan ni Siripa Section ISO 35, Bingkurung ISO, Bingkurung D, Akta Custom, Hapodam Siam, Onam Hapodam Turo. Kopisan Meteorology Malaysia, Met Malaysia di Tadobayno, pinapalabus kapailaan kong ngayon talasu rontob ko iso kapasarahan mintong-intong idhapodam turu kinoyonon. Tumanud kinapailaan Met Malaysia, mantad ginimudilo limoh kinoyonon it Sabah, pahompit talupid tenam sandakan pita sombeluran. Kantakan suay dilo, pahompit kinoyonon it Semenanjung om Sarawak. Rontob ko iso pinalabus, sayra na kolosuan Tadobayno, karikot na tolun hapodam limoh gisom tolun hapodam turu Celsius opurimanan ilad salinay talo tadaw. Talon ginumuan, pinasarod mintong na laman web Met Malaysia. Montok mangilod kapelan mitilombus, kohompit ko ngayod linasod tadaw bayno, ompentong kopagun. Idwapusan suguto kakagu, titulod at kabar-kabar. Pinasaro ko yung sanay tong ulun at pagirot pisan ng papaguluh pisan pohompit tensanan. Kaburuan Sabah, pirampokon at kumagoton tayla ng sinunong kaulunan tongaulun. Iririn kabar pagun ulo di Sharon Raymond mantad unit berita ehwal semasa ang pinadalin di Adrian Saidi muntok kasalimbahan Boros Dusun.

Dan dita senang tapi ya. Tapi mina maramai, mina maramit diti pemeramaian Maulidur Rasul. Kehapadam apat pat kehapadam walu hijriah kepihon da tahun 2000 dan kehapadam mana masihi. Matumayan aku itimpuh da kondarangan diti hagu muat na buruk takau hagu muat na ngay takau. Jam ko hapon data tuang tapi nai. Daw ngay sa kahimpogong nga pendalanan to ko at ababayan manimbar sundait. Nung harah na da kayo hit harah sundait kay. Nga mano kayo po to do maya da WhatsApp in kusung iso siyam apat siyam kusung turwalu turwalu. Kusung iso siyam apat siyam kusung turwalu turwalu. Mano kayo po to do in WhatsApp. Ngapain kura po, ina po at sundayt na po tado na kayo nga mani sundayt di tasanong italumis sa kararanghay to nung itaw sang kuro teko ina ombalan na dat papa sundayt dat pagulo diti hao na dati kolombus samharan datambalot san rogo-rogo no kurugya hao kolombusan na dahok hao ibon na kayo. Ang pagulanan tako da timpo diti pagiyang balutan. Tatuang ba na timin pa sinding? Isa sinding tasarok-sarok. Ika! Ika!

Am kalangan analis kau pira-pira sinding dang no guys sinding kalangan dan mo sinding light dito no di. Am sahon ko kombolutan hiti DFB hakita ko no kapaguli Maria Juhan. Kapisa na to ang Maria Juhan. E jempaka biru nagi e Mary Ann. Kung si kau tupentanod kasalimbahan dito Mary Ann. May Charles Loginon, it mamason na kapisa ng tatuang tanaw ko duo, DJ ka, nag itampinay, tambalot. Tambalot sa VFM. Mm-hmm. FB ang makikinangaw nga, with sa VFM, magsalimbahan bros, dusun to sarang kapiyo ka. Tapi mamasan ka ni Charles Loginon. Pansi ko, Charles. Nagi isay po tambalot ako di Julius Wong Wong iti Rastina Dami ka damo kada Mary Ann sanong tatuang kumadiak Maria. Oh minisulik doon di Maria Ponsiko Maria Johan tutarimoh dat mga bi tika salimbahan baros dusun nid FB dat sumuli semua adila tengah pagkarumah dat tengah kumbalutan ngawi. Nagi imunah kapang kita ko kabisanan tatuang di JLP kabisanan pendalan karaja gisam jam ko padam dua pelan kadi munah ponsi ko munah kapang Raylan Raina ngahiti Mary say Josie Mindong mijenah takag nagi kabisanan tatuang tadaw ko dua di JLP kumatay sanan tambalut sa BFM ponsi ko tabi basan kadaw ponsi ko nagi harap oh tambalut ako. Bah, mo ikaw na pagi kakaroon mo. Maya dito piro rumanda FB. Maya dito piro rumanda TikTok lagi. Legal di say tambalot ko ti. Yo Jazz Kimo, yo Alex Nongan, yo ti Xiao Tong. Gumo tambalot ko ti. Ibiyan ah kumbagang Trisa Only, Clay Vince, Clara Vincent, Clemius Jasni, Darita, Didi, Elia, Saipo, Jenny Lau, kabisanan tatuang Jenny, Hilda, Nelly, Jas Oyong, Maria Gamarong, Tompolong Salampon, Gitom, Miao ngahiti, Iemi Alista Winnie, Atika Kimua Iko, Ianat Khan, ogumo tamalat oti, Lopi, Nuara Ida ngahiti, Jamila Abdullah, Soji, Matajil, Hafiz, Ida Mel, Skolastika, Itati Tatiana Iina, Jun Halim Shah Gaban, Pilatiat. Abis na tatu ang posiko, baham sinding, dua sinding perangahan ko, pati lembus. Kasasabak di Laping Jonjongot, om katumbay ay no di Jobitar Bojone.

0: Idel Saili. Haron ho induone umbalat mamaret dit sundait menonduk dit sundait kumaiso. Simbar dau nunogi simbar dit kumaisan di Del parai kadau. Nagi aku dah kita simbar kumadua. Parai yang tadau. Ngakon kailo pinatahak di Kaimin. Aw kapokwat aw po kapamakay drasok ta silaw ka. Kangam ta kangam kahunong ta kahunong asimbar nga kada ako na kayo katagaday ka ikaimin na tihuman na kayo. Aw kapo akwat aw po kapamakay drasok ta silaw ka ikumaysa ino pa kumaduang mamirangkat guramot om tutudan ni kasari ka. Berangkat guramu tem tutudan kasari. Umalai toko merami tip melawan. Benelan. Halo, kau bisa nanti tuang tempe nai. Halo.
1: Halo. Halo saya.
0: Ah, halo. Kau bisa nanti tuang. Adila tete.
1: Oh.
0: Bulit poin sosa duan radio. Tei papian pianan. Kotud.
2: Kotud.
0: Halo. Ah, halo. Ah, halo. Adila. Ino pa kumaiso nga aw ka po kuat dat aw po ka pamakay rasok ta silaw ka.
1: Jadi tabuwa.
0: Ino pa kadua nga mamirangkat gurangot om tutudan ni kasari ka.
1: Ahong da kayo na siya, ngaw karet ko
0: ya. Aw karet ka eh?
1: Ah, ito ba ba nang kasangay ko di?
0: Mbaba simbaran di tambalut posi kau menomor mutid konti
1: yeah.
0: Oh hina kana Adila posi kau Adila kemasanan datang lidas toko tensanan baharom membalat menimbar sundait membalai kumintang ahila i nunuti hitihid FB nga hiti isai polerik. Hiti nagi Foliza kun salam. Foliza, kapsanan tatuang Foliza makinud sinding ni Mike Rafael. Ampunay ako, haro sinding nila pangulodat. Samok-samok jam ko hapada misa talun hapad minit. Koyok men nga hiti, koyok men, kapsanan tatuang koyok men. Adi koyok men, penrong o radio ting rumasam hiti tampunan ti bay na ka. Rumasam kay.

0: Hello, kami sa nang tutong tabi na eh.
1: Oh, kapisa na nga ang tatuang na ikumali at si LP.
0: Kapisa na ang tatuang tabi na itang
1: pulang. Nakada po ko, manundayit tadi di ba yun, okay?
0: Manundayit mati daddy, kapiyo ba yun,
1: ah? Oo, ako nakarungod sundayit ay. Kurakad sundayit, di.
0: Inapot sundayit dat kumaiso, mantali kay Min nga, ako kapakwat na tao po kapamakad, rasok to silaw ka. Amin na po kumaduo nga mamirangkat gurangot ang tutudaan ni kasari ka.
1: Apagon tamo dyan na sunday tina. Umbalan ko it. Kumaduo la.
0: Ba, may na?
1: Kahit ikanto it. May na pamutong nga mga luwalo na tanga. Sigupan-sigupanam. At katilad, idumatay ka, hilabutong man na nam, tudan na gan na, man. Wala ba?
0: Ako ni kayla.
1: Na, oo. Pumusara-sarahan pala.
0: Oh. O, sikaw tabi na itong bulan?
1: Aba, ruminasam si Dino, DJ nga. Nakakuradag na yun, DJ nga. Tinapkat. Pinsar ako.
0: Oh, ba, mahadadat ka tilombos it. Ah, piyan nung adalan nga. Ay, posipos po na aluan.
1: Oh, na.
0: Yeah. Ba, o, sikaw.
1: Aba, ba, pega.
0: O, sikaw tabi na itong bulan? Kadi Marcel Bima manigup sa girit ka anto ka. Suguto dah kadi esbonbon. Nunu sundayt DJ, dit au panarayt ka. Haro na nakarayt nga duo. Ilaywin Lairin. Edel Selly nga hiti. Iya genis. Kapisa na tatuang. Haro po na, sada po it. Haro po na kayo mamalat mamarayt nung ayso nga pailon ko yung kayo. Isa yung nakarayt niti no. Bahom, asunudan ko ya kayo. Nora Zalina, kapisa na tatuang. Rona Ryan, Iromp. Hi DJ, kada hari lagi. Man ko pasunod na. To, miagal apasan lagi. Damin right, tam na tanduan na kay. Tapi na eh. Isa-isay na kayo minamarit dit. Kumay sa daluyod, nakahunong. Ako po kwat na ako po kapanrasok ta silo kam it o lobo kan tagya kami yan na rin di kay eh na pa kumaduang suduan. Suduan aran na tambalat ako dito no dat nakarite dat suduan ponsiko bayahan kumadi isay. I Elia gen ako noko tondo ditino di luyod am siduan na simbar daw iyo merien nga nakasimbar ba baham harahitit sundait dot patilombus dot man ko pagkiraitay na kayo isa duo. Umbalan ko pa sunday ito duo. Tangay ko po. Nung hara sunday ito. Ngagal hara sunday ito. Ito yung nagkito ko. Manta di tambalo to ko. Isa ito.

0: Ah, sunday at pagiritan ko ito, asiwatan ba't kitinan ay sa tulang, kikabang ay sa dila, waro talinga o oh, milo makinangaw ka. Ila na, matan di S. Bonbon. Daily, Mary Ann nga, mabal tamod dadat sumimbar. Arumita pati malawan. Hello, kamusta na ito tuwang? Helen, ni Noren, harap menimbar tambalut hitid FB malay kedam mentong. Victor yang kapisanan tatuong Joe Johnson, Iberta Binsu, Ikoyok Menisan po, Florita Lesebom, Imunah Kapang Akakal po, Ijena Takag, Mary Ann Morris Morudim, Iti po, Pusiko Morris Morudim. Halo, kapisanan tatuong.
1: Halo, kapisanan tatuong, kumade, Didi Elpe.
0: Ika nagi kumade, tapi na itong pulan, napamusarahan na di, nasimbar, nagetino iyo.
1: Ah, nasimbar, nagetino, adi nga. Man kureta et kura kagadi ki kabang kita lingo kadide.
0: Ah, idla na pa kitinan na isa tulang ki kabang ay sa dila. Wara talingo aw milom makinango.
1: Oh. Pumakun pa da DJL pinga. Kakanan.
0: Kakanan kay.
1: Ah.
0: Nung iho nga ila da simbar ko, gumo tambalot ko dit ila at si simbar mala, kakanan, looping, kare poryok. Nung iho na po na nga, ila na dat, kohunong nga nga, kadi, say, Bon James, yes, Bon, kon kay la simbar pinatahak.
1: Oo, hampuran pala.
0: Ba? Pasi ko.
1: Hampuran pa.
0: Masih kau tapi datang bulan. Bapak musarahai dah kayuh karena kena ngok tokoh di sinding dan amat pagulu dat haram menimbar. Ligang kok mantan di Roslyn Giswok.

0: magumuot ang balot dit mumbalot mamaray ti haratong girok harahot nagalo mato haraho guwal akadimirin guwal arwain nadakan to guwal nga akon ni kayla at simbar itudan kadibina bulukun kadesbon malawan. Hello kapisanan to tuwang. Hello kapisanan to kapisap Simbar kusundait kumoduo mundok kadi Elia. Nda ada dok pe Elia. Asok dapat. Ah, hara i Mary Ann ngaubi kayu ka. Les kapasen nomor ndo muka bisa nanti tuang naik kumadi Lester. Lester mantan kuala penyu. Oh, mundok kadi Esbon. Halo, kapasen nanti tuang. Halo.
1: Ya ko pa TLP.
0: Ba, may na.
1: It mabut kabut kam idat i habut na paka ay.
0: Habut na paka kay.
1: Oh.
0: Mili kili aron paka mabut kabut sa ralam tana.
1: Oh.
0: Mhm. Ah, mo no.
1: Ah, mo no.
0: Oh.
1: Oh, tanaman ni no.
0: Tanaman ni duwa kon.
1: Ikan to it iway no
0: iway mega lo ko hunong nga nga o kon no kay lo at simbar daw
1: oh no oy nakapian na kat tanaman no pa nga punti gol tanga mundok nga haroy da
0: mhm bampo sunudan ko yan dino ka.
1: Okay.
0: Wow, masih kau. Megal dah tambah letak kau ibina layo matuiri ka. Megal dah kehunung. Ia tidak layo pia. Nga akon kelat simbar. Nga pelon kau akon simbar tino. Halo, kau bisa nanti tuang. Baham beri kau pupusan dan dihat abah Bayanti. Nga man ko yo kayo nugari man ko na kayo pa ilaay dati no umbalan po marami titisa. Hello, kamisa na tatuang.
2: Hello DJ, ako na ti Thomas.
0: Thomas tatuang ba na pausi ko Thomas
2: masasanang ba
0: bahom simbaran na humbat isa simbaran na Thomas
2: humit milikili raun kade mabut-kabut sa ralam
0: ba nuno ka ma
2: dok nugari gigid kili-kili raw na mabutkabod yung tikos magungkod nila sa ralag.
0: Tikos magungkod ka eh.
2: Ikaan ko laba.
0: Nung iho na pa naman ko na po. Pangamo nga akong kaila simbarat hitid pa yung surat.
2: Ala, nakurat ako po yung antakon ako po yung lombolian eh, na?
0: Nga hara na tamalat ako lang, o gumo na tamalat ako lang nakarait, nakatando.
2: Ano ba? Pahing kura-kura sa araw na katunga. Kaya ano ko lang na sinding walo piyantakon.
0: So. Baham pala na ang banilan at asiwatan tinutugo mo sinding pengulod to itong bayan.
2: Ambay, kasarang kasuwatan ang baharang ng peng piyam. Si sinding la di yan ko nilang it. Para saan ko na ka.
0: Baham pala ang kudmintang tino.
2: Bapos ikaw.
0: Bapos ikaw, Tomas. Baham pa ilahi ko na kayo, isa ay nakarait itsunait kumadua ka, milikiliron pa ka mabut-kabut sa ralam tana, isa ay minamarait ang mundok, ila na simbar daw. Ngayon na po at sundait na't kumaisa, nga mantakod kerja rumair eh.

guli ko ako yung pedo el pira pilpino si jam ko matalo do pag yung balutan to ko tutong penalty ito tuong tadaw ko duo jam ko hapo demi sa 8 minit to tuong Ami Nancy Lian kapisanan tatuang Nancy Lian nagi Terry Gabil Ami Elizabeth Bet Idaria Sinsang Mbako na pantuang Benetti kalansanan da tanggal lidas-lidas takotay sanan nang ausiko ginawa kanko ditino karet dit nugyari karet dit sundait ditino di kay poluan toko it sinding di sundait di es bonbon kanko nga naretan au dati tinamo diubog nga naretan diubog radio kaka radio kaka nakuro to radio hotan do kayo say es bonbon James langkawi jo kamisa na tatuang kumadya Ami Hakim, kondoring, kapisanan tatuang kondoring nakatalib na din sundayat nga haram minggu tisa, tikin tada ako dua Rena Masal, posiko, baham tilambusan kod palambus sa pasan pinatad maya da WhatsApp kapagulo manta di Florida Kinajil Shalom di JLP kan di Florida Kinajil kapisanan tatuo ko madiam tesanan makikinango sa babe fembers dusun sanong kapio tapi tanaw ko duo tapi ibasan ko madia atulo dan kan di Florida Kinajil kapisanan Maulud Rasul ko madia ka gane ko madia da kayo tesanan Florida Redival kapisanan tatuo ang tabi na Ami Peter Gabriel kapisanan tatuo ang di JLP tesanan makikinango bros dusun sanong kapio Mamason ko man tambalot mantan ay gisam zet ka kampanya nagi digit tatuang bayna pasan ko no kabar kayo lansa na lidas terimo tabi tadaw ko duo kadaw Ponsi ko tambin ay mantan di Meniah Gansing kampung Kabulusok o pinapatad na pada Meniah dot nugela harit sundayt nga mantan ko pa sundayt at timpun tabontol ka Eri nagi kandaring makin ang otak ko na pa na sinding-sinding. Agumo o sinding dit pengulod dat tatuang bayan nati. Kalansanan dat alihis kau dat karongaw dat sinding ngawi dit. Pengulod man tadam kau nih kun tatuang bayan na. Yatim. Yatim mo dili kada rumasam hitid dihay DJ ka. Magot dad mo nilambus la ka. Eri nagi dah tagak pudan do hit it. Lisun-lisun kay Aw no mangura do mingut singut te Bahom pasan man tadi Joseph Potilo Kadao kabisan nang tutuang di JLP Abi ibasan no kabar no kasanong tepinay daw-daw no matulong-longhon Timpun mangwawa gadet babay nanti Masan ako kumat ng balut Miagal di Julita Magret Lucidoyo Marijuhan Josie Mindong Nero Sugud Nemo Lia Sandakan Charles Leginon Elizabeth Morris Julius Pansay Avitus John Morait Morris Morodim Acoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Bunio Narimay Pita M.M. Sok Josh Mining Joseph Colombo Patrick Antang Petrus Quintin Gasik Joakim Kubot, Florida Kinajil Patricia Nicholas Mulia Kak Win Mingkong hingga satu Ramisan ang tambalut sa Bob FM FB yang makikin ng radio kalansanan ng olidas ngayon rin mo kami yang nagi di JLP kadao paham kana kinang hot tawasin ding dito bunga talumis di Ambrose Paisil suto ng Dorotio no di Marcellus Paungin Ang pasod na dua sinding nila sinding man tadi Jonah S. Johnny Odon Saira

Sarahan po, pagulid ano na patman? Pangintatarian tinan? Mamaliad, manumbok, manandang, o kon ko kamayan at agaras. Ganitid tinan milad alingas. Nga ganitid kinawa, o milad lingasan. Siliyo na tingalig. O kon ko mangintatari.

0: Anong katong? Jalo na kubit mong tako tama kudo. Eh, matugabi. Sidua na dito, man, pagabi. Raso. Raso rin man tabi, talo nam. Kaya katilag wala na dam. Tutuga, man, hindi kago nanda. Wala nanda. Tutugay nanda, hindi sidua nang kago dam, ba? Katando ako na po, akira. Boniano ko di sinding dit. Amidyan, gano'n lang, tanak pa gumalakap. Dakan ko di dadi kaliyon ang magasagi. Nakatando ako na, isiduan na. Pwede siya. Isan tahit. Maka na din ang ngain. Maka din ngain. Damo to po, dondo nga. Ah, wala kasi lo dilad. Lapap po. Habit. Paka, damo to paka. Ipa damo din nga ito. Ano-ano dahi, damo din na di sa kiram lumasok tanga anak. Gandasan, ataupun ito nga lumasok. Damo to paka, ang kuda, ikaw duo.
1: Andas kong pinapalambo sa pasan ni Jalina ka minanima rin sa sundayt. Bahom kumulutan iti DFB o kita ko'y poleri kakal paminsuli na tanga nagari piro roman na iti DFB ponsi ko'y polerik. Mi Maria Johan lagi idolin guntak kada sa nang tatuang tapi na DJ may sanang tambalot magkinawa sa Bav FM kada Fonsico. Minta ito ko harap akan tapasan-pasan tong kompinayan kompinayan kombalutan ni Silian nga kakalpon hiti Fonsico ni Silian. Amitihid i TikTok ya kondoring TMM suk ke Mary Ann kakalpon pentanod kasalimbahan dito agumu po i Linda i Mem Teresa Erina Kopin Johnny Gaman Inuel Bagang ya Eliang Edi Ponsiko na kopya si Severina Idulia Halima ya Ganis tadi tino pa ganis kadao Stanley Winnie Atika Ihesa Rashi Isuking Yanat Lopi Mami Kamisa Kamisa Lajun Maria Kemarong Masangku Rajawa Yubin Talantang Irvina Bungkori si Analia Igita Munday Rinang Hitinagi Posiko kumana kanya sana Bahom tilam sa tao ko makinaw sinding kana kinaw tao ko sinding di timon tadi Patricia Subal Raitan kopi boros aw kopi kita ikasalimpahan boros besun sa Bobby Fem sa nung kapya.

takana lili ahalulum am asusungkor rarondo ambokon sinopono pangkakalitang taka ika ihondo ang ibitri taka ang susuai kansaya nangapura oro kebangsaan intaramon ra RTM teman si

0: na nalipon bang Rocky Ming kapanganang transaksi kon. Nakatigaw ako tojo.
1: Eh, amkali, kasan no?
0: Okay niyo. Tindanganan nila ko.
1: Pai ko kulot, pinuakan ng ko turing ng aliaho pasukuan to suang na tubo na buwakan.
0: Inimansan ko niyo Ming. Topot tupo ngay.
1: Ang tuporaho no bang nilirion?
0: Ah, nakita kilora numbura kaon ko no. Ama no numburu kat kredit ko to.
1: Eh, kulot pai ko. Beng, ikah kita kelalero maklumat tak ambuak ino rion.
0: Oh, jadi mo? Alatan mo kulanti ah.
1: Tindakan mo niki maklumat muliri silo.
0: Kapio, kak. Makarak ko numburu ikon kulik aku. Menelepon nila liya sa guli ko no.
1: Nonsoy na yak kulut. Sino pa hindi nalipon rin na kita kera maklumat takon beng mo no? Taliponin mo telepon no BNM Teleling sa 3008-8465. Kapamilya ralaman web nu bank negara Malaysia ra www.bnm.gov.my. Paik kaloy kalarao putatun mea kahayam aswang ahihiyang ko reno tu. Sino-sino ti kakal nilo ang ambi. Nakalap ratangguang nusin no hiyano, utang kat kredit no hiyano, sino case record no hiyano, eh, nansalinot yak.
0: Oh, yaw kan.

Pansiluluman pun papasilaan rapamahunan nonsoy. Ahalulum rapas sindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ang balra activity ondo amirot rapansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat rapansiluluman. Ingay ang huangon pokot no kalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya rahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat rapansiluluman rapa.

0: Hey, ito no, pasangin ba ang boss ka nazan sa Papiing FM. May ko sinasi, kasu aw, kamay mo. Hello, makinang mo.
1: Pakinangaw na ako sa mga boss karazan sa Papi FM, naikot binasi, aswaw tumayo.

Yun ay tahang do kapalintan pagun sabah o kapalimaganan talaw sabah doon to katong premiso buhan kabahu dubong ay bu dubong prem apat. Yun ay tahang di manunwat kapalintan pagun sabah datu sa di panglima Haji Safar Untong maza iso kintahangan suat do talaw sabah itinodo di kabuhimo buhan ko onom dubong ay bu dubong prem apat om pinahabus di korbong opod buhan ko onom dubong ay bu dubong prem apat montok papintahang kumaginumuan do kotong premiso buhan kabahu pinimagon sa bagi tadaw sabah. Suat na kumay pinahabus mozo penuan mohoyong tagasopogun sabah dun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Tapi antara sabah dubong ibu dubong penem onem mantad RTM teman setia anda.

Kay ho kanangko, mamanaw miyang paihang o sikap ino yung tutunan bridge walk. Nopo nga mamuzat yunan iabasi matok tundundu. Kapagatan iti kusudong kozo om ohan do panahon nung ahayd toko na daaw na kapanguzat yunan tay ko otutuo no umul tay no kohabibinangkat yunan. Apoy mananat yunan nung songo soan na papanaw kapagatan iti dasom sa minggu.

pinasimbahan o pandila Sabado intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhun na balu, potik o bulaw o puhak om agang. Pandila Sabah ikumoiso tinodo di Idris Ichin, songon mamumahukis palan. Ikinunomatat kotong obramiso o buhan kabahu, sa ibu sejamatus anong padam toho gison sa ibu sejamatus bahong padam dubo. Pondila Sabah ikumudubo na po, nga ginuno da matat koiso upuhan koiso sa ibu sejam ngatus bahong apadam dubo, gisom da sa ibu sejam ngatus bahong apadam paho. Namot Pondila Sabah da baino, na pumusaba na matat Pondila Sabah ikumoiso om ginuno, nipun da padam anom upuhan kosizam sa ibu sejam ngatus bahong apadam paho.

Monohuod ako na po ko manak sumogisan halata kuma tinimungan i momoguno nga kapasyan monohuod hobi okumu ang apiw manak na tinimungan i momoguno kozo. Vokon dino, kanu tingadan, kapamauwang om kanu palakat. Kapatonong ginavo, kapayang buhay tapiw manan monong katohuod. Kainsado matat ko giginavo o singon. Kapamahuda pamusavan tawasi om ahadang. Kapoivat mantat giginobo mamagusa halata binon. Kapoinsodo mantat giginobo o sumbong om akakat. Kubasanay kawasanan manuhod, sumabihan manakaday do tinimungan imumogunan.

0: Tapi nak kopi kopi pesan dong suap tapi pio basan shalom kumandi di suatu insanan nam hansana hi seginavo mian pai hozo di stel vista valentine ay tanda joget o duaki ampo gue do hozo di nakong utoko hozo man tadi claris vitini lo jipin ay tanda joget hangadan hozo di jelis lang kestelo jungin ay tanda joget piatanan hozo di elis disen ay tanda joget do kalamasan kagumuan hozo do baino di tinga kokomeda joget kio. Adian sando ngo subab tadau ko tahu diti ko dubong pada monom da Wuhan diti ko vahu na ko pin joget tako do subab bo miampai no hi saginabo dari do ngo subab diti tapi naik ko ngapi miampai ko do go Stephanie Jepolin Joti teke DJ Steph teke SJJ da menumpuan de Zuki Sam na jam ko si jam do ngo subab om kuma tapi naik ngapi dari tidahanan da babay na diti ko niap na pati impu da ko undangan dari ingko pengahan sando do ngo subab diti auto ko obuh. Oh, papatan tanak mo ay sikul ka ni. Tay ko mo ay pakalaja. Ang kibara tito pinay, minungaput na timpu ka undangan, tay ka timpu na suti. Daling ko po nga, kopi basihan ko kumadi di suti insanan. Ho, may piso ko matabinay nga, bigay tindahan na nababay na diti. Kibara tito kong kinizunan, obobah itindahan na patabasan na pagkiyo. Kadado, ano giti kay daw do panakulita. Ito na po ako paingatan mong tokotoko tayong sanan. May doko'y bato ko mantad ko higaganan. Teko kantakan i-awabasi. Ngo po nga po novo. Naging naborto ko. So ngayon itindahan ng ontok timpu do. Bahay no ditiyo. Tumbasan so. Tukotoko bang. Zumay mga din no. Iba may po kon iko po. Kopoin sa vatloza ko ni. Dari ko po nga tabazan. Toko no po. Gumo na toko do sumumbayang. Kada toko hibay kaya. Tabinay ko nga mga katuhod kumakinengan. Toko mamnamangun. Tu kakal do toko diti wamua buat diti pembangunan kakal kitim pumiampai do kau pusan ngabi do toko. Dadi mungkin tu memang ikan pada jam kau enam tahun empat minit tahu masuka babal dari pogun ong audio zoo ong do toko. Ampuh ya kata timpu dino kanu tu memhembus mahi segina pumiampai hozo di keti waritus saitan do tempos si zab babang toko. Sultanan hozo di Joseph Isip Jamul etan do joget piunungan.
1: Pangalanan o Kementerian Sains, Teknologi om Inovasi Sabah menyudang do hongkot sat
2: antur konsol kumegang pogun yung panahon gisom do tanaw baino
3: kinongo ahal ngabi babaino tanaw diti
4: om tanudo o kapoyhan kapabagu insuang om habus pogun
3: tanudagay doin abal kinoizunon kotaw huzan kadazan tikin tanaw
5: ipointunod im RTM Nopo.

pinay ko nga vi, o samokta ko no, konduk idgana tutupon, kapal tutumuhut, som pomogunan, kota kinabalu sabang. Mantap na din no, manong kota huwot, zikoy kuma, to pinay nga vi, tu kakalm yung pedagay, doit ko sa himban, bos kadasan, it sabang, VFM, it frequency, si zam ngupon ang bivot, titik 2FM, noy god venasi, o masuaw, tumay mo, kota huwadan, tumodono, on kopiso mo bago.

0: Tabi nai ko ngabing kada hoso man tadi Mary Gisain Masabal ay tanda kini zanan sandat dito ko dadi tutumot manamot mamuhis tagi na bay tabi nai ko ngabing ito kivaw ditya duvok pa yan sa amin pahumbuson ko kumade di Yesu.
1: Kasahimbaan bos kadazan manak di Yesu kapahihan.

Tabi na ikong abi, iti akapayhan suang hamin kapaguhu na po nga nambitagay manta di majori di Vio Bantoy da mantad kampung Tunoh Pinampang. Upay ho, domini dupogu ni Paul Bantoy di jam kuduvo, dupong padam iso minit, domin sasadop di tadaw konyab, tadaw kuduvo, kudupong padam himo, dupukan di tekapahu. Dadahyo idhamin pungusapan Queen Elizabeth iso, Kota Kinabalu. Mantan do kayadan diti do manu di Popoyho sinakagon mojungkim id kampung Tuavon Pinampang, sinakagon Matanjang id kampung Tunohungot Pinampang, sinakagon Saling id kampung Malawa sa Panggar, am santap tapinay walisam kinauwangan naging abi dahit sadu teka id samok. Aw pa dinihan sangyan hasokon at tinan di itong tiyagak Paul Bantoy tu mandat po di kay katan diho santob Pinayho. Mo ito tayo nasan ko sa Diyazu, sugutaw ko.

Upayan song hamin do ko paguhuna pa diting nga nampitagay manta di majori di Vio Bantoy da mantad kampung Tunoh Pinampang. Pupayho da mini do pogun i Paul Bantoy di jam ko duvo duvong padam isa minit da min sa sadap di taraw ko niap taraw ko duvo. Ko duvong padam himo da bukan di tekabahu da dayo it hamin pungusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu. Manta na do kaya dan diti da manu di papayho sinakagon mo jungkim it kampung Tuawan Pinampang. Sinakagon matanjang id kampung Tunoh hunga Pinampang. Sinakagon saling id kampung Malawa Sepanggar. Masantap tepinay wali sam kinubangan naging abidai sadu taika id samok. Au pa din ayan sa nga nasokon at tinan ditong tegak. Pol Bantoy tu mandat po di kaikatan diho santab pinayho. Tapi naik kong api kapayan song hamin do umaduwo teko tauwi na paditingan nambit tagay manta di hoy na songgom da mantad kampung Pagunon Pinampang pinapayho da mini do pagun ni Matilda Benjamin di jam kabahu padam tahu minit do da unga sodop di taraw ko niap taraw ko duwo kodung padam himo da buhan di ti kabahu da da idahamin pengusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu. Mantan na do kaya dan diti do manu di papayho paganakan moligi, paganakan songgom, paganakan chong, dahil nombo no pongabi iziho, am santap tapi na walisam kinawang ang naging abi dahil sadu, teka id samok. Aw po dinihan sa nginasokon o tinan di tongotegak Matilda Benjamin tu mandat po di kaikatan di ho santob piniho. May datay na san ka zodiozu, sagot ako. Kapayhan song hamin do tauwi no paditingan na bitagay manta di hoy na songgom do mantad kampung Pagunon Pinampang. Pinapayho do mini do pagun ni Matilda Benjamin di jam kabahu padam tahu minita do dong sodop di taraw kunyap taraw kodubo kodum padam himo do bukan iti kabahu do dayo idahamin pengusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu. Manta na do kaya dan diti do manu di papayho paginakan moligi, paginakan songgom, paginakan chong, dahil nombo na pangabi iziho, am santap tapinay wali sa mkinauvangan naging abi dahil sadu, taiko id samok. Ako pa din ay han, sangan hasokon, o tinan ditong tegak Matilda Benjamin, dumandat po di kaikatan, diho santob, winay ho. Ing kakani ti duvo kapayhan, aswang amin.

0: Mohimbingan tagang toy bunga raya munta ko gumuan pogun no po nga bunga tomod imamugingo kinesunon nga muntok tokaw mohimbingan tagang iso ipaybibida tu ino no po nga bunga kabansaan pogun toko Malaysia sonyan no kay magonino di ko dubong prumbahu Wuhan ko tu sa ibu si Zamgatus ano mwapod manta di huguan montili kumoyso Tunku Abdul Rahman Al-Haj. Nopihi bohimbingan tagang sabagi bunga kabansaan, tumanud, himo kuhupak ino sabagi tanda himo prinsip rukun negara, tanda pisampuvan, votik om kavorino ikagasat om ohan na anu, augunon do pogun suvay.
1: Kusahimban, boss kadazan, noikot finasi, oswaw tamay mo. Ikeningaw na po nga, sisam mo panumbaho titik ISO FM.
2: Inimungan to nga muhok, ijon pisan, ansanon katanangan, mamuan, kabuon Malaysia. Kapiyondot tandakan talaw kapansan, sumabihan toko pasindak sunduban guminabo pogun, montok ihumagan, dan iso pazong pogun mamalinta sondi. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketobian talaw kapansan, mantan RTM, teman setia Anda.

Sebenarnya kau kami kan dah hozo manta di Madius Japan ni. Etan do tim bagus pipusan nang pagui dah hozo di nak ngau to hozo. Etan to mai mo ko ikan da manza. Hozo pinian patan di Malaysia Galus Elizabeth Liadu om nagi Flora Sitili. Tadi pun tak payah, nabai no jam katu, hima minit nadi, dah udah ngusuf abit pa ulit ako. Naga tabi mo, tikin tara ko tahu liti, iti no, aba, basahan pa nakan, hoso tara ko tahu, pengko po nga, itin po bay no, au, saman nabi mo, pamahapan telepon, nga pahumbuson ko, opason, masaid WhatsApp, masaid Facebook, masaid TikTok, dati no. Tadi ko po nga, hansando au, ko, kukwa, zan, kaya tabi na ikong abi, hansando au, oputu, osakodong desu kumaditi, Sabah, VFM. Bogisan kadazan pangan kadazan umnagi magisusubay ka sa himbaan. Sifat-sifatan kapahit papahumbus diti pason kapaguhu manta di Elisher Lim mamasan sa sido kuma di abang daw i Dominic Lim pason kadahibay mga kanat tubat ka amarang hiban kuma di Anim Adil ining Donatius Caroline Chong Selina Anggup dahit kaningaw Mama Izwan dari Langkawit kino bangan ngawi Sabah BFM ito mai mo do manak pason kuma de dogo kariti o pophombus pason kuma de dogo do ko bebas antara ko tahu tapi tadau kino pemerintahan sendi de tokou am ablakatan ko tumai mo do kiningan kariti pason man tadi Elis de ho i menggatal do babay no i Wilbert kapibasan kumari dia Wilbert de Hedulvanson kaditipasan dah kapibasan ng subab kumasa baby makikinong Sabah VFM hansan dah hidas toko tomoy mo kaditi Lucia Tati kapibasan ng subab kumari dia kaditipasan nu pongkapon nu kuma pagkenakan ano givan kumatambah Sabah VFM kaditi Megade Bridget, Samuel, Kemlin, Denpuk, Helen Yong, Lucy Doyo, Florita Kinajil, Florence Bajol, Dennis Yang, Johannes William, Ellie Shirley Lim, Julita Judith, Joseph Botilu, John Tati, Charles Logino, Demi Sato, George Kimbun, Tampulan, Rosugu, Di Rosis Timol, Yubug, Datu, Elizabeth Morris, Nerumbay Pita, Zi Akada, Auhivan, Nagika, Molina, Sipaun, Soy Nim, mempai iso pagwatan di Lucia Tati kumasa biabi inong kapando nobal dia zuka ansan idas ko tumay mo kumana gidi kamana kondaw antani ikim okay kuma kamana kondaw i antani ikim ansan do ko toboy managubang panginaman mantad kinaingan kariti gana pasan mantadi Lucia Tati bibi sumusut bago pason mazaid WhatsApp do babay na itik yo. Itu na pamantari Lucy Doyo kopi pesan kuma dia oi mulia ka kada di pasono pong kapono kuma di Julita Margaret Helen Yong Alicia Lilim Lucia Tati Bibi Florence Bojo Rose Good Emilia Gom Salina Jupitol Maria Muhammad Yubug Marius Smurdim Abdul Malik Joseph Bog Botilu George Gimbun Kalium Amani Givan kuma di Florita Kinajil kaditi nampai pasan kepibasan nong subab mari di sutin senan tapi pibasan hansan do plakatan tumai mo kiningan ka ana makina ngoso man tadi Lucy Rokopurung op petando ompuno zona sutanan hozo di Rosalyn Masabal isaingan tembituan di ho.

pinasimban o bandila sabah do intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan grafik nuhun na balu, potik o bulaw o puhak om agang. Bandila sabah ikumoiso tinodo di Idris Ichin, songuhun mamumahukis palan. Ikinunomantat kotong obramiso o puhan kabahu, 1906 toho kisom 1900 bahong padam duvo. Bondila Sabah ikumudupo na po nga ginuno na matat koiso upuhan koiso sa ibu sa ngatus bahong apanam duvo gisom da sa ibu sa ngatus bahong apanam paho. Namot Bondila Sabah na baino na pumusawa na matat Bondila Sabah ikumoiso om ginuno ngumpun na kapanam upuhan kosizam sa ibu sa ngatus bahong apanam paho.

0: Inubul aiso iso tohu vahu sizam sizam aiso aiso iso aiso aiso iso tohu vahu sizam sizam aiso aiso iso aiso tino ito pinay ko ngabi ababazan teko kalamazan do pitimungan pagenakan sinakagon bu hanji dari ito pinay ko ngabi ay katang pada jam katu tohong 4 minit daung subab mikana bu skulitino ababazan pranakan hozo tadaw kotohu ampugu ay katatimpu dino sifat sifat ako kapapahumbus do pason ino tayo mo komentad at tangat pinay ngabi mazaid Facebook do bayan riti itya kapaguhu na po nga natay mo ko masay Facebook nga i Dorothy Fredolin kapibasan ko sa kumadidaw mamaligapan kumadi Corina Matiasan kapibasan ko sa kumadidaw nagi kaditi pasan ko kapibasan ko sa mabobos omsa bebi na ikot binasi i Patrick Jonius Majako kapibasan ko sa kumamakikinaw sa Babi FM omsa bebi mabobos tabi kapibasan Kumadezu nekot pinasi oswal to may mga kaditi. E papa juicy kopi pesan ng suwa kumadedia om shalom kadi kubo Patrick John News mencakui. Florida losobom kopi pesan ng suwa kumadedia kaditi pasono pongkaponu kopi pesan tada ko tahu kuma bobo bos tapi pesan nekot pinasi ketuhanan kumadia mandak Florida bo. Jennifer Limo Bijon kapipisan ng sabab na ikumari diaw kaditipasan ng pangkapanu kuma tamahot nga vida sabab FM anekat minasi kasayimbahan bos kadasan iso na itpambagunan kaditipasan di Jennifer Limo Bijon sumusut pagod pasan na tayo mo kumanta di Dolpi Peter Dolly kapipisan Shalom kapipisan ng sabab kuma sabi tambahot daw ka sumusut masaid Facebook da bayan na diti na tayo mo kuwagu manta di Julita Magret kapi pasan ng subab kumadidaw Julita kaditi pong kapano kuma tabi pibasan tada ko tahu kuma tambahot ngabi dahil sa Babi FM katawa dan kaditi pason daw agumu nagipason na tayo mo kumanta tambahot ngabi masaid Facebook diti I Paul Eric kopi pesan ng suwab kumadedia mukaditi pason ng pangkapon nu kumatambahut ngabi tabinay tambahut do I da nom bono po pengong auditi sa Babi FM katuhanan kadi I Paul Eric diti sumusut bago na tayo mo kupason man tadi Nancy Lian kopi pesan ng suwab kumadedia Nancy Morin Kinjau anihivan kumadi kadi Morin Kinjau pangkapon do pason diti kopi pesan tapi pesan kumain saran mo po bos kinuwangan na vi daid sabah VFM isa pagwatan ni Maureen Kinjau Nobel Diazu ansan hidas oswaw tumay mo tikita daw may pagpalakat sa mamantad kinaingan kaam namang unbukat ti katuhadan tumay mo may pagpalakay day Maureen Kinjau tadi ka namakin ang hozo na bayan dariti nga hozo mantadi Luis Chin yoy tando kibaw kahansanan sultanan hozo di Clay Petrus Edwin yoy tando Abal mantat kampung. Kita nggak tahu.
1: Isa sikon kinalagnu. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pompod sa gilid, kadimpot do si zam ngatus darja Celsius. Sungyan ato itsakot no koy, antakan o katutudan tagazo. Kating kodo ano, kay man, papatam, pompod sa gilit, mantad kulita, om sovo no. Mungimpaw do pompod sa gilit, o konko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no, hundu toko. Kada sabab do kinalag toko, kapagawit do patutudan tagazo. Humuhigan, tonggungan, toinsanan.

makalajak gakod tako po ang pusta daw. O mamugus gakod sondi, kapapatonong o kapanakaday mananduhi kohigkangan. Mamugus gakod sondi, kapavakas mosol, papoy buhay tapyumanan on siko, kapangingkwang o pusok pamusavan, o kapanginggan linuo.

50% ako sa iba. Minsan pago ko marilis at insanan, patuhanan to mo yung mga pala guide. It's Sabab FM, pangan ka na saan, ako sa Fab, sa tarako taho liti. Timpo ba yun ano pa nga, ababa saan panakan ho sa tarako taho. Dali ki pala tibo ko ng telepon, nga siyo, kung marilis yun, ako sa manay mo pamahaban, telepon, to ago mo, ko sa pason. Do, tango tapinay, ipinabuzo diti, masa Facebook, WhatsApp, masa nagiin TikTok. Papipasend ng usuwa ko Maria o Dennis Nicholas Yang. Kiba nagi i-Jovita to you. Papipasend ng usuwa ko Maria Diazu. Tinsanan, i-kinubangan nga via dito i-TikTok. Mekanik ko Maria Elis Maris. Dari ko po nga, may kwa sibat-sibat pa pahumbus dito pason maza id Facebook bago do ng usuwa para ako tahu dito. Mega di Jaina Tangka. Papipasend ng usuwa ko Maria Diazu Jaina. Para dito pason po ang kapano kuma sa bibig ng uvangan tambahot nga video sa Sabah FM the number na po do ba bye no diti tumay mo makin ko te ko manako dong diti Sabah FM patadan ko madaw China Veronica ang kopi pesan ng sabab madidaw ang kadi tipas no pangapon kopi pesan ng sabab masa bibi bobos Clegg na ti Ignatius kopi pesan ng sabab madidaw Clegg ang kadi tipas no pangapon ng masa bibi topi na tambahot no number na po Hansan Hidas tumay mo tabi pesan kadi ti Itun Philip Philip Malim. Kung ka po napasan dito, kapipasan ko sa wap kumasabi at kinubangan ka. Joseph Ginoli, kapipasan ko sa wap kumadidaw, makatitipasan po ka po na kumasabi at pinaitambahot eh, no? Bono po, makinungo dito sa BFM. Jen, Salvista, kapipasan ko sa wap Shalom kumadidaw, Jen, katitipasan po ka po na kumasabi at makikinungo sa BFM din, no? Bono po. Jingle, but Tiol, kopi pesan ng sabab mo jingle, kaditi pasan pong kapon ko ma mabobos nga vi it sabab FM, ama nagiwan ko ma moki kinong nga vi dahil nombo na po. Elizabeth Beth, kopi pesan ng sabab mo di daw, imamay Jetty, kopi pesan ng sabab mo di daw, mamay Jetty, dahil kampong sa bandil papar, kaditi pasan na pong kapon, kopi pesan ng sabab daraw ko tahu, kuma di Ano, Sikolis, Evelyn Anol, Fredolin, Jimody, Joanne, Marcella, Julius sinakagon sa duil dahil nombor na po empay pagwatan kuma inong kapan nga viyo no baliyazu bahay no hansan hidas tamay mo ka Joffrey Antang kapi basa no sabab madidia mo kuma nagisabi vi tambahut ma nagisabi vi tabi na tambahut makikinong ako sa babi FM Julius Wong kapi basa no sabab madidia makadite pason di Julius pong kapon daw kuma di tambahut nga vi ama nag hiban kumari odo aki uncle auntie mamay inay bo kapi basen no sa kumari dezo no hombus no ka hombus nikiti no kapi hongot di bago kan go pa nga kana makina mo hozo sumusut hozo manta de Martina Salajun ay tanda tambahut ko pusan sutanon hozo manta de Marcela Michael hanga don kampung